0: Juanjita, apa cerita?
1: Tempo yang cerita.
0: Loh, cerita apa tu?
1: Nindya, cerita Zoom orang kita.
0: Alamak, nak Zoom apa tu?